Sana ngibila, sizokwenza njani ngawe. Ekhaya kuhlala kubuzwa, kutheni ukaporu angathi uzoba indlala ngibela. Bazokwenza njani ngawe, njengoba uhlala uphuma, kutheni ukaporu. Sala sibonana naye lo mntwana undongo, nabadala bahlulekile lo mntwana undongo.

0: Casimiro. Ani ama kaba ni gustava ni zacha. Umai mukwa. Ani aka boinsa hoskundi. Ni ama ramas kwan sta hona feza.
1: Encham ngakam.
0: Ani sta hona feza.
1: Lutumez ngakam.
0: Lutumez.
1: Que que sou abrigi programa que sou nemzo alen varikani.
2: I'll fashion that to me. I'll fashion that to me.

0: Alright, lo sobe primeiro vou ler um que vai valer a fama que vai fazer.
1: Ande mjoki no DJ.
0: Nga ka lo zwe ande kreko kuzosa nam.
1: Eh sha kina jam mu mali amba location.
0: Ai jam nga ka.
1: Ane ka no sami na DJ bara chimo na wa pola.
0: Mm.
1: Eh no meme ba nganye fwe mu ka ofela.
0: Eh lo itapala kamera nga ka.
1: Eh ni ni na no wa pola mazo acho kina jam malenga.
0: Kimena. Eh mweza ande fovo jam.
1: Eh ni kina jam malenga. Na pula ba pula nga ni kutema kusema ale. Kina jam malenga. Onale wa uti. Kula yezo mabuse. Eh ni kina.
0: Eh kanti mozi mavutata kula ntali ma jam ila twa holo nako ya Maria sina chwana.
1: Eh ni. Kuna bona kula ni tile ma Maria.
0: Eh cha bazole pele mngaka.
1: Ah. Ni sasa sina nako DJ. Ngene vwezi ni. Nkala mina mali sipi mo membe vanwa nyefo mkaofera.
0: Eh cha.
1: Umali ambayo location ni Buhari si Silumbu ndipo na bazoe ni Buhari si Nchavi makala makala bana west kwa sababu kwa sababu bazoe kuna jam. Kwa fo ni zusa vo discipline vai me bana mangere kwa ofera ni bolo saya vai me bana mangere kwa ofera ni fese kwa jina ti Chilinda ma odene chi vai me ba doka kwa ofera ani fita fona ama break kwe nikupela pina ya sister patience ya Louise Jordan.
0: Alright, let's be same.
1: Shangwe, bye bye.
0: Shangwe. Baso wa blip terezen, ake programe kusane mzwa leni varikani.